0: DW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka da fatan an tashi lafiya. Bayan an sha labaran duniya, a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa yayin da Amurka ke kara karfafa dangantakarta da Saudiya, kasashen biyu sun rattaba hannu kan wata muhimmiyar yarjejeniya da za ta baiwa Riyadh damar bunkasa shirinta na makamashin nukiliya. China na ci gaba da samun gagarumin nasara a fannin fasahar kirkira ta AI, a yayin da take ci gaba da yi wa Amurka fintin kau. A Najeriya, kamfanin sarrafa man fetur na Dangote ya sake rage farashin man fetur din ga 'yan kasar. To kai tsaye za ku yi bibiyar ma shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube, har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma kasashen nahiyar Afirka, ciki har da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin rahotannin da muka tanadar muku, sai an sha labaran duniya.
0: DW, labarun duniya.
1: Iran ta yi kakkausar suka kan matakin Amurka na amfani da kadarorinta wajen biyan diyya ga jiragen da Tehran din ta lalata a Hormuz. Gwamnatin Tinubu ta amince da daukar sabbin jami'an soja akalla 28,000 a fadin kasar. A fagen wasanni, gwamnatin Turkiyya ta sallama wani gabna sakamakon sanya dan kamfai a yayin atisayen tseren keke. Yanzu ga labaran daki-daki. Iran ta yi kakkausar suka kan matakin shugaban Amurka Donald Trump na amfani da kadarorinta da ke jibya a bankunan kasashen ketare wajen biyan diyya ga jiragen da Tehran din ta lalata a Hormuz. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Aragashi shi ne ya bayyana hakan a shafinsa na X, inda ya ce kwace kadarorin wata ƙasa domin biyan diyya kan wasu ƙasashen ka iya haifar da mummunan tarihi da zai iya haifar da rikice-rikice a faɗin duniya. A wani sako da ya wallafa a shafukansa na sada zumunta, shugaba Trump ya ce daga yanzu duk wata asara da aka yi wa jiragen ruwa na 'yan kasuwa ko kayayyakinsu ko wani abu da ya shafe su za a biya diyya daga kudaden Iran da ke hannun gwamnatin Amurka. Rikici tsakanin kasashen biyu ya sake kamari a farkon wannan wata bayan rahotanni sun ce dakarun Iran sun kai hare-hare kan wasu jiragen 'yan kasuwa a mashigin Hormuz, wata muhimmiyar hanyar jigilar man fetur ta duniya. Rundunar sojan Iran ta sanar da cewa ta kai hare-hare kan wasu sansanonin sojan Amurka da ke kasashen Jordan da Bahrain a wani sabon mataki da ke kara tsananta rikicin da ke tsakanin kasashen biyu. Kafofin yada labarai na gwamnatin Iran sun rawaito cewa hare-haren sun shafi sansanonin sojojin Amurka na Al-Azraq da ke Jordan da kuma na Sheikh Isa da ke Bahrain, wanda ke kasancewa cibiyar dakarun Amurka a yankin. Ya zuwa yanzu dai ba a samu wata sanarwa daga hukumomin Amurka, Jordan ko Bahrain da ke tabbatarwa ko kuma musanta harin ko kuma bayyana irin barnar da aka samu ba. A gefe guda, hukumomin Bahrain sun kunna kararrawar gargadi da sanyin safiyar yau Juma'a tare da umartar mazauna kasar da su nema mafaka biyo bayan sabbin hare-haren da Iran ta kaddamar da makamai masu linzami. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da daukar sabbin jami'an soja akalla 28,000 domin karfafa tsaron kasar a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro a sassa daban-daban na Najeriya. A cikin wata sanarwa da mai magana da yawun Sabayo Onanuga ya fitar, ya ce matakin wani muhimmin shiri ne na inganta tsarin tsaron Najeriya. Sanarwar ta ce baya ga daukar sabbin sojojin, gwamnati za ta sayo karin makamai domin tunkarar kalubalen tsaro gadan-gadan. A watan Nuwambar da ya gabata, shugaba Tinubu ya ayyana dokar taɓaci kan harkokin tsaro a faɗin Najeriya tare da alkawarin ƙara yawan jami'an tsaro domin magance matsalolin. Kafafen yada labaran Najeriya sun rawaito cewa gwamnati ta ninka mafi karancin albashin sojoji zuwa naira 100,000 a kowane wata a wani yunkuri na ƙara inganta walwala da jin daɗin jami'an sojan. Kasar Vietnam ta bi sahun wasu kasashen yammacin duniya wajen hana yara 'yan ƙasa da shekara 16 wallafa saƙonni, yin sharhi ko kuma martani a kafafen sada zumunta a wani yunkuri na kare yaran daga hadarin intanet. A cewar daftarin dokar da kamfanin dallancin labarai na Reuters ya rawaito, ya ce iyaye za su kasance da alhakin sa ido kan abubuwan da yaran ke kallo ko kuma tsawon lokacin da suke dauka a kan waɗannan dandali. Kazalika sabbin dokokin kuma za su tilastawa kamfanonin kafafen sada zumunta amfani da hanyoyin fasaha domin gano masu amfani da shafukan da ba su kai shekaru 16 ba. A farkon wannan mako majalisar Faransa ta amince da dokar hana yara in kasa da shekara 16 wato 15 amfani da kafafen sada zumunta yayin da Australia ta kasance kasa ta farko da ta kafa irin wannan doka a tarihi. A fagen wasanni gwamnatin Turkiya ta sallami gwamnan lardin Ardahan Mehmet Fahir Sekilli kwanaki kaɗan bayan hotunansa sanye da ɗan kamfai da matsatsun kayan tseren keke suka mamaye kafafen sada zumunta a faɗin ƙasar. Hukumomin Turkiya sun sallami gwamnan mai sha'awar tseren keke bisa sahalewar shugaba Recep Tayyip Erdogan. Wani ɗan majalisa daga jam'iyyar Republican People's Party Inakan Akgok ya zargi gwamnan da fifita harkokin sada zumunta fiye da ayyukan gwamnati, yana mai cewa irin wannan sutura ba ta dace da matsayin gwamna ba. Sai dai bayan cire shi daga mukaminsa, magoya bayan gwamnan da kuma masu sha'awar tseren kekuna sun kaddamar da gangami kan buƙatar dawo da shi bakin aikinsa. To ƙarshen labarin kenan a daidai wannan lokaci.
0: DW harkokin yau.
1: Daga cikin rahotannin za ku ji cewa a jamhuriyar Niger mata akalla 100 a yankin Difa sun samu horo kan mahimmancin zaman lafiya da kuma al'amuran da suka shafi ci gaba mai ma'ana. To amma bari mu fara daga tarayyar Najeriya. Ofishin jakadancin Jamus da ke Najeriya tare da cibiyar kyautata fahimtar juna tsakanin mabambantan addinai sun kammala wani taron horaswa na kwanaki biyu a kudancin Kaduna, inda suka horas da ƙungiyoyin mata, malaman addinai da sauran masu ruwa da tsaki kan kare haƙƙin bil'adama. Ga rahoton da Ibrahima Yakubu ya aiko mana.
2: For the elimination of all forms of sexual and gender-based violence.
3: Muryoyin sabbin jakadun yaki da hana cin zarafin mata da kananan yara kenan da aka kaddamar da su, da suka dauki alƙawarin bi kowane sako da lungu wajen arsasa yakin rage cin zarafin mata da kananan yara ta kowane nau'i, wanda saboda haka ne ma dai ofishin jakadancin kasar Jamus dake a Najeriya da haɗin gwiwar kungiyar kyautata fahimtar juna tsakanin mabambantan addinai suka kammala wani taron karfafa haɗin gwiwa tsakanin cibiyoyin addinai da hukumomi da kungiyoyin fararen hula wajen hana cin zarafi ta hanyar jima'i da kuma tallafa waɗanda suka tsira daga tashi-tashi hankula dake gudun hijira. A cewar Mr. Samson Auta, wakilin da ke lura da shirin a Kaduna dake wakiltar dukkanin ɓangarorin da suka shirya taron.
4: Wannan zaman da kaga muka yi nan shine don mu ƙara koyar ma al'umma don su san cewa lokacin takaddama ko lokacin rikici in ya auku me yake samun mata ga yara maza ƙanana ga yara mata ƙanana da wanda ma suka dan manyanta ma sai kaga ana fuskanci da su.
3: Babu shakka da masana zamantakewa da ƙwararru harkan kiwon lafiya da suka halarci zaman sun bayyana cewa akwai buƙatar fahimtar da al'umma gami da illolin da ke tattare da cin zarafin yara ta hanyar fyaɗe ke haifarwa, musamman ma dai ga lafiyar kwakwalwa da kuma ƙarfafa gina al'ummomi masu fahimta, inda kuma waɗanda suka tsira za su samu musu kariya da goyon baya maimakon nuna musu wariya ko kunyata su a cikin al'umma. A cewar Mr. Samson Auta,
4: ilimin nan da suka samu ba wai zai zauna da su kaɗai ba, in suka koma za su sanar da jama'ansu. Gaskiya muna ma ofishin jakadancin Jamus don sun zo a daidai lokacin da ya kamata.
3: Hukumomi da ƙungiyoyin kare haƙƙin yara sun bayyana yadda ƙaruwar rahotannin lalata ƙananan yara a yankunan karkara da ke fama da tashi-tashin kula da yaɗuwar muggan ƙwayoyi ke zama ta babbar barazana ga zamantakewa da halin kuncin da yara ke ciki, musamman ma dai ga waɗanda ke gudun hijira. Malama Hajara Umar daga ƙungiyar Ladies Forum Kaduna.
5: Cin zarafin yara abu ne wanda yake faruwa sosai, yawancin iyaye ma ba su san yana faruwa da ƴaƴansu. Yanzu haka ana zaune a gidaje, wasu ƴaƴan lai yana faruwa ba za su iya gaya ma iyayensu ba saboda ba a iya discussing irin waɗannan issue ɗin. So wannan ya taimaka saboda mun ƙaru da abubuwan da ya kamata mu yi akai.
3: A cikin waɗannan kwanaki biyu dai ƙungiyoyin mata da dama ne suka halarci taron, inda kuma suka jaddada muhimmancin ƙara wayar da kan al'umma.
6: Ni ce mai suna Theresa Emmanuel, woman leader na kasuwar magani. Mu muna so a taimake mu yadda za a yi a kwato ma kananan yaran nan yanci domin a daina irin wannan abubuwan, domin in ya ci gaba haka yaran da ake haifa yanzu zai zo shafe su nan gaba.
3: Masu gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama irin su Comrade Jonathan Peter da Benjamin Auta na daga cikin kungiyoyin fararen hula daga yankin kudancin Kaduna da su ma da yake cewa taron ya zo daidai lokacin da ake bukatar sa.
7: Ya kamata a bi matakin da ake bi in mai laifi ya laifi a dau mataki.
3: Ibrahim Yakubu, sashin Hausa na DW daga Kaduna a Nigeria.
1: To a dai Najeriya, kamfanin sarrafa man fetur na Dangote ya sake rage farashin man fetur din ga ƴan kasar. A yanzu dai farashin mai a lita daya ya koma naira 1,215 maimakon 1,700. Daga Lagos, Mansur Bala Bello na dauke da rahoto.
8: A ƴan watannin nan dai, musamman a cikin shekarar nan, Dangote ya rage farashin mai kusan sau uku kinan. Amma kama daga direbobin haya da masu amfani da man fetur ko a jikin su, inda suke ci gaba da ƙarin farashin duk nau'in kayan da suke hajjarsa a tarayyar Najeriya, na zagaya ƙwaryar Lagos don jin yadda farashin sufuri ke tafiya, amma babu sauyi ballantana masu amfani da injinan sana'o'i. Daya daga cikin masu amfani da sufuri kuwa ga abin da yake cewa a halin yanzu.
9: If you make fuel the almost unaffordable for many Nigerians if the president don't do something very quickly.
8: Har yanzu talaka na cikin halin matsi in dai batun fetur ne, amma mataki daya shugaban kasa ya shiga tsakani. To sai dai a cewar Mr. Smith, masani ta fannin kasuwanci, yana cewa a daina amfani da dalar Amurka a cikin gida mataki ne mai kyau.
10: Dollar based pricing could push up.
8: Yana fadin cewa daina sayar da mai ga Dangote cikin dalar Amurka abu ne mai kyau, amma amfani da dalar Amurkan kuwa shiri ne na koma baya ga naira.
10: Pressure on the naira.
8: Alhaji Mustapha Tofa, ra'ayinsa ne cewa dan Najeriya ya shiga taitayin sa matukar ana neman mafita.
11: An rage farashi, kamata ya masu sai da mai su ma su rage. Gwamnati ita kuma kamata ya ta dauki matakin abu dokoki. Ta san ta sayarwa Dangote akan naira, Dangote kuma ya rage farashi.
8: Ga dai ra'ayin wasu da na zanta da su bisa amincewa da gwamnati ta yi na sayar da mai ga Dangote da naira guda.
12: Duka yanda muka sani a Najeriya, inda komai ya yi sama baya dawowa ƙasa. Inda an kasuwa abu dai inda su ne za su amfana sun fi jin daɗin shi.
11: To a gaskiya akan lamarin wannan ishu din mai din nan cikin Dangote a federal government, gaskiya a Najeriya yau kowa ya sani, duk wanda yake Najeriya ya sani, the more you see the less you understand me kawai. To abin yana faruwa between the su masu siya, yanzu misali za a ce ma an siya a misali an siya shi naira 10 per liter a Lagos, kafin ya kai Maiduguri zai iya kaiwa naira 20.
8: Najeriya dai ta shiga tangal-tangal musamman a batu na ƙayyade farashi na gwamnati da zai daga tuta ga marasa ƙarfi a cikin ƙasar ta Najeriya. Mansur Bala Bello, DW Hausa daga Lagos a Najeriya.
1: To madalla, yanzu kuma sai jamhuriyar Niger. Mata akalla 100 a yankin Difa sun samu horo kan mahimmancin zaman lafiya da kuma lamarin da suka shafi ci gaba mai mana, kamar yadda za ku ji a rahoton da Musa Manu Taraki ya aiko mana daga Difa.
13: Daga cikin gudunmuwar da wannan mata za su iya bayarwa domin ƙarfafa zaman lafiya da ci gaba da akwai yakar tabi'an nan ta fale, wato ƴan daba, maza da mata, ƙungiyar Kwanga Fen wanda ya ga nafal mata bata make jagoranci. Sun lura da cewa daga cikin musabbabin wannan matsala akwai rishin aikin matasa. Ƙungiyar ta Kwanga Fen a nan ta yi yunƙuri kamar haka.
14: Akwai ƴan mata wanda muka zazzaba a cikin ƴan matan nan, muka ba su sana'a. Misali a cikin share mun ɗauki ƴan mata hudu, a cikin afunori guda a kwata mun ɗauki biyu, kuma duka ƴan matan nan, ƴan mata bakwai da muka ɗoka, biyu sun koma saboda jarin su kaɗan ne na san ba su samu suka yi wani abu da shi ba. Shiddan nan a yanzu haka suna nan a cikin activity kinsu, wannan gudunmuwa mutum ta mu iyaye. Kenan kaga in a ce gwamnati za ta kama, kenan ana samun biyan bukatu bisa wannan bangaren.
13: Wata gudunmuwar da matan za su iya bayarwa ita ce miƙawa matasa saƙo. Irina yaƙi da tsatsauran ra'ayi. Wata matashiyar ƴar jarida Aisa Bukar na kiran ƴan uwanta matasa su dinga hattara.
15: Ka samu wani yana juya ka, yana shawo ka yana shan hankalinka biskan wata dabi'a wanda shi ya riga ya dauka kansa akai kuma magana shi tana da tasiri yana shawo ka yau da gobe har kai ma kai ka kasance mai tsatsauran ra'ayi akwai talauci akwai rashin aikin yi kiran da gare ni ga matasa shine su yi nazari da hankalinsu duk lokacin da aka zo maka da wani abu ka tsaya ka tantance shi
13: ita kuma Hafsatu Abubakar wata el gwagwarmaya kira ta yi zuwa ga mata da ƴan mata da su guji tabi'an nan ta shan miyagun kwayoyi wadda sana'a hankali ke bazuwa a nan difa
16: gaskiya shaye-shaye a namiji ma ba mai kyau bane balle ga mace saboda mace wannan yanzu rayuwarki nawa take ko kin daidaita kanki da namiji biki kai gare shi gaskiya kamata mata kiyaye shaye-shaye ba bane gare mu anamiji ma me shaye-shaye balle ga mace kiran da zan yi musu ɗaya ne shine su kula da kansu domin lahiya tana da matukar muhimmanci kama ga in ka kama tun daga wiwi sigari arigilla babu wanda bai bata lahiyar jiki
13: Musa Manu Turaki DW Hausa daga Difa a Jamhuriyar Niger
1: to madalla kafin mu ci gaba a sauraron wannan sako
0: DW ra'ayin malamai
17: gasar cin kofin duniya na kwallon kafa da aka yi a kasashen Mexico, America, Canada ta wuce ta bar baya da kura sakamakon zarge-zargen da suka taso na gazawar alƙalancin wasannin da nuna fifiko da kutse na siyasa da halayen wasu kasashe na tarar tarzoma shin ina makomar hukumar kwallon kafar ta duniya wato FIFA da ma manufofinta da kuma sha'anin kwallon kafar na duniya baki daya Sai aka sance tare da DW a ƙarshen mako a cikin shirinmu na ra'ayin malamai.
1: To madalla da fatan za a tara a shirye-shiryen ƙarshen mako. Yayin da Amurka ke kara ƙarfafa dangantakar ta da Saudiya, kasashen biyu sun rattaba hannu kan wata muhimmiyar yarjejeniya da za ta baiwa Riyadh damar bunƙasa shirinta na makamashin nukiliya ta hanyar amfani da fasahar Amurka. Daga nan bon abokin aiki na Salihu Adamu Usman ya tattauna da Dr. Tahir Abdullahi Dogo masanin nukiliya kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kaduna a Najeriya kan tasirin wannan yarjejeniya
18: to ba wani abu ne wani ƙarar exploitation za a yi na Saudiya abinda nake nufi da wannan Saudiya suna da resources suna da kuɗi suna da arziki in mai suna da arzikin tattalin arziki suna da hadda hatta wannan uranium din da ake magana suna da shi ita America za ta yi amfani da wannan dan abun da za su ba su su kara tatsi su kwato ke za a iya bata technology na nuclear na fasahar nuclear da zai sa ta iya yin wasu abubuwa kamar na wutar lantarki wato a cikin kasa kuma wannan fasahar da ake yi akwai lokacin da shi uranium din shi sanadarin da ake amfani da shi zai kai wani level na enriched wanda su US din za su zo su kwashi su tafi da shi
17: sanya hannu kan wannan yarjejeniyar ya zo ne a daidai lokacin da Amurka ke yaki da Iran kuma take ta cewa Iran bata isa ta mallaki makamin nukiliya ba kuma a gabas ta tsakiya saboda za ta hargitsa yankin gaba daya da ma duniya sai kuma gashi a dai bangare ta zo tana kokarin ba wa Saudiya dama kamar wani zai ce to yaya wannan abun yake ne haka
18: ana tsammani wannan abun zai daure dan Isra'ila ba za ta bari wata kasam ta samu wannan fasahar sai dai in akwai lauje a cikin nadi
17: to daktar misali yayi hadari kuma na wanzuwar misali makaman nukiliya da kuma uranium da aka inganta a gabas ta tsakiya idan aka ce Iran na da shi a ce Saudi ta mallake shi Isra'ila ma haka ya kake ganin makomar wannan yankin
18: za a yi wannan ne dan saboda ai weakening Iran
17: idan
18: Iran ta samu kaga sun zama su biyu kenan amma idan kawar America ta samu nan ba da zaddewa ba zaka ji wata su ma sun zo sun samu to kaga an kewaye kasar Iran din da su ma kasashe masu wannan fasahar
17: daya daga cikin bugatu da Amurka ta mika wa Saudi kafin fara wannan aiwatar da wannan yarjejeniyar shine ta koma ta daidaita hulɗa da Isra'ila ko da yake rahotanni na cewa kamar ta dakatar da wannan an cire shi daga ciki amma misali ya kake ganin wannan abu ne mai yiwuwa
18: ba wanda ya san gobe banda Allah
19: akwai wani abu da watakila za su koya ganin cewa suna da uranium din nan haka sosai
18: kokari za su yi kokari ai modernizing yanda za a duka safara su ana san kudi ana yi mu mutanen kasa aiki.
1: Dr. Tahiru Abdullahi Dogo kenan masanin nukiliya kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha dake Kaduna a tarayyar Najeriya. China na ci gaba da samun gagarumin nasara a fannin basirar wucin gadi inda take kara rage tazarar dake tsakaninta da Amurka yayin da fasahohin AI na China ke kara araha tare da bunƙasa. Amurka na kara nuna damuwa kan zargin satar fasahar girgire-girgirenta da kuma barazanar tsaro lamarin da ke kara tsananta takun saka tsakanin manyan kasashen biyu. Muntaka Ahiwa na dauke da karin bayani.
20: Takun saka tsakanin kasashen Amurka da China akan jagoranci a fannin fasahar girgirarriyar basira wato AI na shiga wani sabon mataki a halin yanzu yayin da kamfanonin fasaha na kasar China ke kara rage tazarar da ta dade a tsakanin su da musamman manyan kamfanoni waɗanda ke Amurka. Shekaru kalilan da suka gabata dai ana kallon kasar China a matsayin wadda ke baya da Amurka da kusan shekaru biyar a wannan fannin. To sai dai a yanzu masana na cewa wannan tazara ta ragu zuwa watanni kacal. Ba kamar kamfanonin Amurka irin su OpenAI da Anthropic ba, waɗanda suka kashe ɗaruruwan biliyoyin daloli wajen samar da sabbin fasahohi. Kamfanonin a China sun ɗauki wata hanya ta daban saboda takunkumin da Amurka ta kakabawa China akan fitar da manyan kwakwalen kwamfuta masu ƙarfin sarrafa tsarin girgirarriyar basira. Kamfanonin ƙasar sun mayar da hankali ne akan samar da tsarin AI mai araha wanda kamfanoni da hukumomin gwamnati da masu ƙirƙirar manhajoji za su iya daidaitawa da buƙatunsu. Daga cikin irin waɗannan tsare-tsare akwai DeepSeek da Quem na kamfanin Alibaba da Mimo wanda ke na kamfanin Xiaomi. Sai kuma wani sabon tsari da ake kira Kimi K3 wanda ke na kamfanin Moonshot AI ne wanda kuma ya fara jan hankalin masana yanzu a duniya. Ƙwararru dai sun ce Kimi K3 na iya yin gogayya da wasu daga cikin manyan tsare-tsare na ƙirƙirar basira na duniya a gwaje-gwajen tantance ƙwarewa, kuma kuɗin tafiyar da shi ya fi sauƙi sosai. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta yi barazanar ƙaƙaba sabbin takunkumai a kan tsarin fasahar AI na China, yayin da sakataren baitulmalin Amurka Scott Bessent ya ce ƙasar na iya ƙaƙaba takunkumi a kan wasu kamfanonin ƙirƙirar basira na ƙasar China a bisa zargin amfani da fasahohin ƙirƙire-ƙirƙire mallakin kamfanonin Amurka ba tare da samun izini ba. Manyan kamfanonin Amurka irin su OpenAI da Anthropic dai sun zargi wasu kamfanonin China ne da amfani da wata dabara da ake kira distillation, wato koyar da sabon tsarin ƙirƙirarriyar basira ta hanyar amfani da amsoshin da manyan tsare-tsare na fasahar AI ɗin ke bayarwa domin inganta nasa. To sai dai fadar mulki ta Beijing ta yi watsi da waɗannan zarge-zargen tare da zargin Amurka da amfani da takunkumin domin daƙile cigaban China. Amurka na cigaba da mai da hankali wajen cigaba da zama kan gaba saboda tana ganin wanda ya mamaye wannan fanni a yanzu to zai fi ƙarfi a ɓangaren tsaro da tattalin arziki da kuma binciken kimiyya a shekaru masu zuwa a wannan duniyar.
1: Rahoton da Muntaka Ahiwa ya haɗa mana kenan. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman.
0: Himma dai matasa.
1: Wani matashi a jihar Sokoto ya rungumi sana'ar sarrafa ƴaƴan dabino zuwa abubuwa daban-daban na amfanin yau da kullum a kokarinsa na dogaro da kai bayan ya kammala digirinsa. Wato bai yi ƙasa a gwiwa ba kenan wajen ci gaba da gudanar da sana'o'i wato domin samun dogaro da kai kamar yadda za ku ji a rahoton da Ma'auya Abubakar Sadiq ya aiko mana.
21: Shi dai wannan matashi Mustapha Olatunde ya shafe tsawon shekaru cikin wannan kasuwanci na sarrafa dabino ya mayar da shi gari kana akwai zumar dabino da kuma shayin dabino da yake sarrafawa tun yana yi sannu a hankali har likafa ta ci gaba inda matashin ya bude kamfaninsa mai suna Deathstone Nigeria Limited. To amma sai dai kuma matashin ya ce ya fuskanci tarin matsaloli kafin ya kai ga wannan mataki.
2: lokaci da muka fara gaskiya mun samu matsala na samu kostomomi saboda ba kowa ya san da arkan dabino din na ba kowa ya da san kawai dai a sai dabino a ci kawai ne wasu ma ba su ma san ana sarrafa shi zuwa garin dabino da zuman dabino to kagan sai sannan lokaci da muka ta muka registration babu wanda ya ansa kan anmu do supermarket na Sokoto da wani ana cikin kuna waje Sokoto babu wani a sakayen sai mu da muka koma wurin NAFDAC muka yi registration din na kan muka dawo kafin a samu wanda za su shi ma wa'ala ta.
21: Matashin ya ce duk da irin kalubale da matsaloli da ya rika fuskanta a kasuwancin bai kare ba domin irin taimakon da yake yi wa matasa ya san ba zai taba tabewa ba.
2: Duk challenge din nan inda na duba bayana ga ma'aikata da suna samu cikin abubuwa da na ajiye muka ta yi dadi yake bani saboda na san kuna ce ban yi kuma akwai mutane da yawa saboda kaga in kana taimakon mutane ka sa su aiki Allah yana kara ma albarka shine.
21: Wasu daga cikin matasa kusan 100 da ke aiki a masana'antar wannan matashi Olatunde sun yi tsokaci.
4: Sunana Muhammad Mahi Aliyu Sala. Na ji dadin haduwa ta da shi mai gida Mustafa saboda mutum ne wanda ya san kai shi ya iya azumutun kan kasuwanci. Ni ma kaina at least yanzu sai dai in kira wasu a shi kai ga kwali gura ta ka sai suwa an ka sai suwa ka ɗebe riba kaka kamun kuɗi na.
22: Sunana Salamatu Muhammad Ismail. Muna aikin packaging din date syrup muna sawa a cikin gura kina sai mu rufe sannan muna aikin packaging din date powder muna sa shi a cikin pouch mu sealin sannan mu packaging a cikin kwali kuma muna aikin date vita 3 in 1 shima na koyi yadda ake yin syrup na koyi yadda ake processing din dabino zuwa gari da kuma sauran abubuwa
21: ko ba ga ziyarar kwance da matashin yake a kasashen China da Japan akan sanin dubarun sarrafa dabino a zamanance matashin na fitar da hajar sa a ciki da wajen Najeriya. Ma'awiya Abubakar Sadiq DW Hausa daga Sokoto a Najeriya.
1: To karshen shirin baki dai kenan a madadin editan da ya tsara shirin Abdulrahman Hassan sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa sai an ji manku.
23: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: da lokaci yadda ya kamata yana rage damuwa, yana taimakawa wajen kammala ayyuka cikin nasara, yana samar da sakamako mai inganci, yana baiwa mutum damar tsara lokacin hutunsa, kuma mafi mahimmanci yana taimakawa wajen cimma burin rayuwa. Sai dai ɗaya daga cikin manyan kalubalen da matasa ke fuskanta shine rashin amfani da damarsu wajen cin gajiyar lokaci. Domin ƙarin haske kan wannan batu ga Dr. Musa Abdullahi Sufi, malami a Jami'ar Maryam Abacha da ke Kano a tarayyar Najeriya, kuma masanin halayyar ɗan Adam.
1: Komai ana tsara shi ne, duk wani tsari yana tafiya ne tare da lokaci. So idan ka fito da rashin sanin amfanin waɗannan ga matasa ya kai gaskiyar magana, kuma da yake inda al'ummar take a zaune ita ma, kowa yana yin abin sa kara zubi, ba wanda ya damu da ma tabbatar da cewa shi abin nan na lokacin nan yaya ake. Misali, a nuna abin zama abin kyama ne ga wanda yake baya bin ka'idar lokaci, ko kuma an tsara lokaci za a yi abu kaza, duk wanda ya zo wannan wurin ba bisa lokaci ba ya kasance an yi masa wani kallo. So idan al'umma rashin waɗannan abin a cikin al'umma ya saka su kansu waɗannan matasa suka zama sun shiga cikin wannan yanayi ba tare da wannan ɗinsa ba. To sai suka zaka cewa basu madiyancin matasa da dama wannan hankaltuwar na amfani da lokaci domin yin abin da ya dace da shi, wurin tsare-tsare da sauran gudanar da al'amura bai zama ya yi tasiri a kansu ba.
0: Masana halayyar ɗan Adam sun yi ittifaƙin cewa akwai abubuwa da dama da ke cinye lokacin matasa ba tare da sun ankara ba. Daga ciki akwai yawan amfani da wayar hannu da kafafen sada zumunta, jinkirta yin aiki yadda ya kamata, rashin tsara ayyukan yau da kullum da dai makamantansu. To ta yaya matasa za su ƙarfafa amfani da lokaci domin kaiwa ga nasara a rayuwa? Ga abin da Dr. Musa Abdullahi Sufi ya bayyana.
1: Cimma burin rayuwa yana tafiya tare da lokaci. A lokacin nan wataƙila gajeren lokaci ne ko dogon lokaci ne, to duka irin wannan sai ya kasance an yawaita yaya ta muhimmancin amfanin lokaci domin cimma buri da kuma samun naƙasu. Don idan ba a bi wannan lokacin ba, ana iya samun matsala wurin cin nasarar abubuwan da aka sa a rayuwa, domin komai sai da lokaci.
0: Wakilan Ma'adamawa da ke Najeriya da Agadez a Jamhuriyar Nijar, Mubarak Aliyu Sabo da Tala Ahmadu, sun tattauna da wasu matasa da suka bayyana nadamarsu kan yadda suka bari lokaci ya kubuce musu ba tare da sun cimma burinsu ba.
2: Shafa'atu Abubakar, gaskiya idan da za a koma baya, gaskiya zan ci gaba da karatu makaranta. Don kaka la yanzu dama ya riga da ya sabuce mini, ina so har cikin raina amma ba ni da daman yi. Gaskiya ina son a ce yarana su yi karatu sosai, ba na ra'ayin a musu aure kamar yadda aka tauye min nawa.
3: Da farko dai sunana Mustapha Aliyu, inda zan ce za a koma baya daman da ban samu na cimma ba shi ne na karatu mai zurfi. Duk da cewa alhamdulillahi yanzu ma an ɗan taɓa karatun, sai dai karatu ne mara amfani. Da a ce za a koma bayan wannan kuskuren da na yi lokacin da nake karatun shi ne zan gyara shi.
4: Duka muna kira ga matasa, gaskiya in mutum ya sa guri yana matsayin jeune, yana matsayin matashi, ya sa gurin cewa lalle ga abin da ke so cimma rayuwa, to ya yi haƙuri ya daure ya kai wannan matakin ya cimma rayuwa shi. Ya yi haƙuri ya daure. Yana da kyau gaskiya dai in ji mutum ya samu guri ya samu niyya, yana so ya zama kaza, injiniyar kaza, to kawai ya yi ƙoƙari ya daure a rayuwa shi ya kai wannan matakin.

0: tsarin shine mutun ya gane cewa artificial intelligence na AI zai taimaka kwarai da gaske wurin yanda za a gudanar da al'amura da tsare-tsare da aiwatar da aikin akan lokaci da dama. So yanzu abin shine ya zamu tabbatar cewa mun yi amfani da wannan lokacin yanda ba mu cutar da kanmu ba, ma'ana shi mu kaucewa dogaro da shi kansa shi wannan artificial intelligence, dole mu riƙa amfani da tunaninmu da kwakwalwarmu akan sa shi ma.
1: Anata bangaren kuwa Jamila Abdu, wata matashiya daga jamhuriyar Niger, ta ce tana dora alhakin abin da ya faru a rayuwarta kan iyayenta, waɗanda a cewarta su ne suka hana ta damar cimma burinta a lokacin da ya dace. Yanzu haka ta ce tana kokarin tsayawa da kafafunta tare da neman sabuwar hanyar gina rayuwarta.
2: Lokacin da ina école, san kem ne ta daga école, amma ina gurin zama ko wata likita ko wata madangin école, don abu dai na matsayin karin intin kai yana so nima in samu an kare mu kaina wani abu. Sai na gama da wani saramai wanda nake so, rayuwar shi tarin jaye ne, muna soyayya da ni da shi, ana haka yi mana arimi tattare da shi. Na yi wa a gidan shi diya na biyu ma ban banna ikwal ɗin nan mun rabu da ni da shi. Yanzu na yi da na sani a matsayina na matashiya kowa na nema ya kare mu kan shintin kai, amma ni gaskiya yan uwana mata da za ku yarda, duk wanda yana ikwal ɗin shi in so samu ne ya samu ya yi karatun shi, in ya so sannan ya yi arimi.
1: Bayan tattauna matsaloli da ƙalubalen da ke hana matasa amfani da lokacinsu yadda ya kamata, ga wasu hanyoyin da za su taimaka wajen cin gajiyar lokacin. Fara aiki da wuri, baiwa ayyukan da suka fi mahimmanci fifiko, gujewa abubuwan da ke ɗaukar hankali musamman yawan amfani da wayar hannu da kafafen sada zumunta, raba manyan ayyuka zuwa ƙanana a matakai daban-daban domin sauƙaƙa aiwatar da su, samarwa kai isasshen lokacin hutu domin kwakwalwa ta sarara kuma ta ci gaba da aiki yadda ya kamata. Ya ku matasa, ku tana cewa nasara ba ta dogaro ne da yawan lokacin da mutum yake da shi, amma tana dogara ne da yadda ka yi amfani da lokaci. Kowane minti da kuka yi amfani da shi yadda ya kamata yana kusantar da ku ga cikan burinku na rayuwa. A madadin ɗaukacin abokan aiki, Musa Tijjani Ahmad ne ke cewa lokaci shi ne jari mafi girma da kowane ɗan adam yake da shi. Na bar ku ƙalau.

0: wato Madalla Angeja Musa Tijjani Ahmad wannan shiri na matasa kuma tare da fatan matasa sun ji sun amfana yanzu kuma ga shirin mu na gaba
1: DW ji ka karu
2: ilimin fasahar zamani
3: Masauraran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lalle marhaban da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ka karu a kashi na karshe na jerin wasan mu na yan zamanin computer mai taken radio ya sikilayi wanda yake magana akan wani muhimmin batu na labaran kanzan kurege da labaran ƙarya a wannan lokaci na fasahar zamani a kashe-kashen wasan da suka gabata shugabai Nusa wanda ba shi da koshin lafiya ya barwa wani daga cikin na hannun damar sa wato ministan harkokin cikin gida Mati takararsa suna fuskantar kalubale daga wani sabon jini a siyasa Dr. Mai Nasara wanda yake da sabon tunani gaje suna taimakawa wajen yada manufofin yakin neman zaben Mai Nasara amma a cikin guguwar siyasa wanda wani yunkurin juyin mulki a zahiri ya haifar an sace ta bisa umarnin Mati bari mu ji abin da ke faruwa tun a wancan lokaci a cikin wannan kashin na karshe mai taken nasan abin da ka aikata
4: ranar zabe dai ta zo kuma kamar yadda aka yi tsammanin an sanar da cewa Mati ne lashe zaben ma'aikatan Mati dai sun taru a ɗakin taro domin su yi bikin murnar lashe zabe da aka yi Mati ya shigo yana sanye da wata kwat mai ruwan bula da wani jan lakatai baki har kunne
5: Mati Mati Mati Mati
6: yawa nagode nagode nagode nagode to ku saurara wato ina matukar godiya kuma godiya kwarai da gaske a matsayin ku na ma'aikata masu biyayya wannan nasara mun yi nasara zanta ba don ku ba ba za mu samu wannan nasarar ba ina so ku sani cewa ina alfahari da kowa daga cikin ku dukanku za a mayar da ku ofishin shugaban kasa inda anan ne za ku yi aiki a matakai daban-daban wanda kuma kun san kun riga kun kware a kai don haka a wannan gaba ya kamata mu yi murna mu ci mu sha mu yi rawa mu cashe mun cancanci haka kun cancanci haka a ci a sha a yi hani'an yawa eh
4: padalla ana tsaka da rakashewa lokacin da general kare dantse wanda aka ayyana a matsayin mataimakin shugaba ya shigo yana rike da wata computer yana fada wa shugaban wani abu
7: ranka dade muna da matsala gagarima an yi mana kutse
6: me kake nufi da kutse
7: akwai wani virus a computer mu mun kasa tsayar da shi yana daukar bayanan harkokin sadarwar mu yana tura su zuwa kafofin sadarwa akwai faifayin bidiyon da yake nuna kana ba wa jami'an tsaronka umarni su sato wannan yar gwagwarmayar ta kafar sadarwa gaje za su sata ta fada mana inda Dr. Mai Nasara yake boye muna tunanin an yi wa kyamarar wayar kama kutse
6: aikin banza aikin wofi mutum ɗaya ne kawai zai iya wannan yaron banzan na Rabiu
7: da alama wani abu ya sa a kwamfutar mu ya kuma bar shi a ciki kafin ya tafi mutanen da suke sashin fasahar sadarwa suna kiran abinda trojan
6: kaga to a nemo shi mana alalata shi me yasa kake tsaye a nan wurin kana yi min magana banza maganar wofi
7: to ranka dade to ranka dade
4: Hindatu ta fashe da kuka a lokacin da ta ga yarta a kwance tana barci akan gadon asibitin Magarya su Malam Sani da ƴar uwar gajan wato Zainab sun kewaye ta Rabiu ne ya kira ya faɗa musu cewa ya gano ta a ɗaya daga cikin gidajen tsaro na gwamnati wanda aka daina amfani da su
8: Bayo Allah ruwa ku ba ni ruwa insha
9: a samu wani ya bata ruwa mana
10: kamar mafarki take yi fa
11: gaje gaje ni ce Zainab sannu kin ku fita yanzu
12: na sarki ya ta gaje
11: Waye miki haka wai?
8: Mama,
11: na'am
8: baba.
9: Na'am.
8: Na ji dadin ganinku.
9: Ba komai kin kubata yanzu. Eh ba kya cikin hadari yanzu ata kin ji?
8: Sannu.
9: Eh sannu. Amma ina zuwa. Ba su gaya miki me suke so ba?
8: Wai suna so na fada musu inda Dr. Mai Nasara ya buya. Ba su yarda da ni ba da na ce musu ni ban sani ba. Kuma Rabiu ne ma yace ce ni.
9: Rabiu. Wallahi ba mu da bakin da zamu gode maka. To amma taya akai ka gano ta Rabiu?
10: Na saci wasu bayanai ne da aka adana a computer shugaban masu tsaron ma'aikatar harkokin cikin gida.
9: To
10: da na ga daya daga cikin irin waɗannan gidajen a magare yake, sai na tuna cewa nakan ji mati yana ambatar wannan wajen ta waya. Sai kawai na yi tunanin bari na je na duba da kaina. Kawai sai na shiga bas na je can magariya. Kuma daga ganin gidan ma ka san an daina amfani da shi. Tagogin duk sun yi baki. Amma akwai yiwuwar har yanzu 'yan bangar mati suna ɓoye a wajen.
9: Amma Rabi'u ya aka yi baka ji tsoro ba?
10: Na ji tsoro Baba Sani. Jikina aka yi dingarawa kamar mazari. Kawai dai na yi ƙarfin hali ne. Kawai sai na ce bari na fara kiran sunan gaje da ƙarfi. Har na kusa ma na haƙura. Can kawai sai na ji muryar ta arauna ne tana amsawa. Sai na je na same ta a wani cikin duhu in gaya muku. A ɗaya daga cikin ɗakunan da ke gida. A takure. Allah ya baki
4: gaje na kishingide kan kujera a lokacin da take cin soyayyen dankali. Tana jin Rabiu daga cikin ɗakinsa yana gyaran wani abu. Zainab ta kusa dawowa daga makaranta. Abin jin daɗin da ya shi ne duk sun koma sun haɗe cikin fahimtar juna. An yi wa Rabiu afuwa.
11: Gaje, ashe kina ciki.
12: Kai Zainab, wannan murna ta mecece? Me ya faru?
11: Dalibai na ne yau sun sani ina alfahari. Sun ci kyauta ta waɗanda suka zo na ɗaya a gasar muhawarar da aka shirya kan haɗarin yaɗa labaran ƙarya a yanar gizo.
12: Masha Allah, gaskiya.
11: Ina zuwa. Bari na ajiye jakata a ɗaki.
12: To shikenan.
11: Rabi'u, ina Rabi'u ne? Ina son na shana yau.
12: Yana ɗakin sa wallahi, ko me yake gyarawa? Oho. Yawwa, bismillah. Bari mu gani me ake a talabijin? Ab, labarai ake yi ashe. Ai ku dai bari in
13: ga. Mata, barkanmu da yamma. Wani labari mai ban mamaki ga shugaban gwamnati. Kotun kolin Tunguza ta soke zaben mati zanzo.
12: Me? Kai?
13: Wannan ya faru sakamakon ɗaruruwan bayanan sakonnin email na sirri da hotuna da fayafayen bidiyon da aka saka a yanar gizo ga al'umma. A wani abun kunyar, dai kamar na WikiLeaks. Yanzu muka ji daga wata majiya mai tushe cewa shafukan yanar gizo daban-daban.
12: Allah, na gode maka, alhamdulillahi. Zainab, Rabiu, ku zo ku gani.
11: Menene?
12: An soke zaben mati.
10: Da gaske ne abinda kunne na yake ji?
11: Kika ce an soke zabe?
12: Ehe, gashi na a talabijin, ku saurara.
10: Bari mu ji.
13: Amma da alawar mulfa ita ce a tona asirin maguɗi da kuma manyan laifukan da aka tafka don a daƙile tsarin demokuraɗiyyar ƙasar. Waɗannan bayanan sun kuma nuna yadda.
11: Wayyo Allah, Rabiu, kai ne kai wannan?
10: Na faɗa muku dama zan rama duk irin tawa hanya.
12: Ai kuwa je.
10: Allah.
12: Kai.
14: Rabiu Salis, buɗe ƙofa, Rabiu.
12: Wane ne?
10: Shi ne.
12: Shi wa?
10: Mati mana.
12: Subhanal, mati a nan. Inna lillahi.
14: Rabiu, ka buɗe ƙofar nan sai na kama ka. Ai, na san kana ciki. Na san kai ne ka saki bayanan nan na yadda muka juya sakamakon zaɓe. Ban san yadda kai ba, amma na san kai ne. Rabiu, kar ka manta, har yanzu ina da manyan mutane. Kuma ina da ƙarfi fiye da yadda kake tsammani. Zan kama ka. Ko da kuwa hakan zai sa na rasa raina. Ka buɗe ƙofar nan.
12: Rabiu, ni fa tsoro nake ji.
10: Kinka, gaje, ki kwantar da hankalinku. Babu abin da zai same mu, kun ji ko?
11: Kai da kanka kace yana iya yin komai. Ta yaya ka samu natsuwa haka?
12: Da Allah, Rabiu, kai wani abu. Ba na so na sake samu kaina a wannan ma'ajiyar tasu.
10: Saurara.
15: Kada ganin ka sama.
14: Kai ya ne?
15: Mun kama ka duk wani 'yan barar da ka koma su ba mun riga mun kama su. Da haka kai ma cizan zoro hukuma ta kama ka
14: ce mu tafi kaga mallan ku sake ni kada wanda ya taba ni ni ne shugaban kasar ku
15: mu ba abinda zamu yi ma anan
14: kawai wallahi sai na kore ku mu je
8: kawai sai na kore me ya faru me ya fara biyu ya kama a mafarki shin mafarki nake yi ko yaya
11: a ba mafarki kike yi ba Rabi'u dama ka san ƴan sanda za su cafke mati ko
10: eh mana na sani mana kina jin idan ba haka ba zan samu natsuwa ne na kira ƴan sanda saboda na tabbatar cewa mati zai yi yunkurin nema na dan ya rama dama kuma ƴan sanda suna bibiyar rayuwar mu suna kula da mu tsawon wasu kwanaki da suka wuce kun gane ba a bani daman na faɗa muku bane shi yasa
12: masha Allah annaji dadi a raina
11: wancan mutumin ya sa ciki na ya dogo ruwa
12: ba ke kade ba
10: kuna ji kar ku damu babu wani abu da zai samu wani daga cikin mu kun gane yauwa yanzu abin da za a yi ko ya kamata mu shale mu saboda mai murna a rurusa wannan azzalima
12: gwamnati ko gaske ka rabi
11: ko mu ya zo karshe yanzu
10: yauwa ai na ga muku dama
11: ai dole mu ci mu sha yau
10: insha Allah dama ba zan bari ba sai na rama
12: kai kokari
10: kai sun dauka ni sakare ne banda
12: a ai mun san kai wannan
11: wana ai gwarzo
10: yanzu mu shale mun mu ko
12: to mu sha
11: yauwa
3: To masu sauraron mu laifin dadi Hausawa kan ce karewa. Da wannan yanayi mai dadin ji muka kawo ƙarshen wannan wasan namu mai kashi har guda 10 wanda ke cike da sauye-sauyen yanayin rayuwa mai suna Rabi'u ya saki layi. Lalle kuwa an samu sauyi ta hanyar cakuɗeɗeniya da labaran ƙarya da na kanzan kurege. James Muhando ya rubuta wannan wasa baki ɗayan sa muntaka a hiwa ya gabatar muku. A yayin da ni Zainab Muhammad Abubakar na kasance da ku tsawon wannan lokaci nake kuma ku fatan alkhairi ku tare mu a wani sabon wasan anan gaba daga nan birnin Bonn nake cewa ku kasance lafiya
0: Tumadalla an gaida Zainab Muhammad Abubakar da tawagarta da wannan shirin yanzu kuma masu sauraro Garijana Munir Yahya dauki da wasu kunda kuka aika mana
1: DW wasiqun masu sauraro
3: Barkan mu da warhaka Raijana Munir Yahya ce za ta kasance tare da ku a shirin da ke ba ku damar bayyana ra'ayoyinku game da batutuwan da ke ci muku tuwa a ƙwarya a yankunan ku daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus Zan fara da wasikar Sani Muhammad daga Karmo Abuja Nigeria yace DW ku ba mu dama mu fada wa gwamnatin Nigeria matsalolin tsaro na ci gaba da ta'azzara a arewacin Nigeria musamman ma Zamfara da Sokoto da Katsina da dai sauransu ga kuma rashin noma da ƴan bindiga suka hana inda gwamnatin APC na son ta sake dawowa mulkin kasar to gaskiya ta gyara in kunne ya ji gangan jiki ya tsira DW a tashi lafiya sai wasikar ka Murtal Ahmed Kangiwa yace hakika jami'an tsaro na aikin da ya dace kan matsalar tsaro a karamar hukumar mulki ta Arewa Kangiwa dake jihar Kebbi Nigeria sai dai muna fatan kokwaran bincike kan mutanen da ake zargi ga wasikar hadin gwiwa da ta fito daga Yakuba mai aski Badaraka da Sanusi Madattai da Jafar dan gwamna daga jihar da Magaram ta Jamhuriyar Niger suka ce duk da gwamnatin kasar mu ta Niger tana iya kokarin ta fannin tsaro da sauransu to fa mu al'umar karkara da muke kusa da birnin da Magaram har zuwa yanzu ba mu san wainar da ake toyawa ba kamar abin da ya shafi hasken wutar lantarki da asibitin kula da marasa lafiya da hanya mai kyau da inganci da kuma rashin ilimi mai inganci da nagarta dan haka yana da kyau gwamnatin Niger ta duba wannan lamarin da idan basira don ganin su ma al'umar karkara da ke kusa da birnin da Magaram an dama da su daga ƙarshe muna fata da addu'ar Allah ya sa kiran ya kai ga inda ya dace Allah kuma ya ba su ikon yi mana abin da ya dace a wata wasikar hadin gwiwar daga Salisu Vandam da Magaram da Babaya Gambo garin Tumniya da Idris Ibrahim garin Tumniya suka ce salam muryar talaka DW Hausa da Allah ku isar mana da sako zuwa ga shugaban jamhuriyar Niger wato Abdulrahman Chani ya kamata a duba mana hanyar da ta tashi daga Langiwa zuwa garin Tumniya
16: domin hanyar ta yi mugun lalacewa sanadiyar haka ana samun matsaloli masu tarin yawa musamman ma ƴan kasuwa da suke zirga zirgan yau da kullum ana kuma samun cikas sosai musamman ma a wannan lokaci na damuna Allah ya sa kukan mu ya kai ga inda ya dace Allahumma amin a wasiƙar Abdulrahman Mati yace musamman ya aiko ta ne zuwa ga shugabannin Afirka da su hada kansu domin ceto al'ummar su baki daya A wasiƙar ka Muhammad Saifullahi yace ina fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya sai dai kuma ina so in yi tunatarwa akan masu kula da harkokin zaben tarayyar Najeriya mai zuwa da su ji tsoron Allah wajen bada sakamakon zaben sai wannan wasiƙa da ta fito daga Jamilu Ibrahim Kaura Yace muna kira ga al'ummar arewacin Najeriya da su gujewa zaben taliya da turmin atamfa. Yace hakika ya kamata mu yi karatun tanatsu mu tsaya mu yi zabe na cancanta. A wasiƙar ka Yakubu Ganye daga Malamawa Dumgas Jamhuriyar Niger. Yace mu dai a yankin mu muna ta fama da fari. Allah dai ya kawo mana ruwan sama mai albarka daidai karfin mu. Masu sauraro shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Binta Aliyu muke farin cikin sake kasancewa da ku a shirin mu na yamma zango na uku kuma na karshe ne da shirye-shiryen sashin House na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Bayan saluwa da mu Usman ya sanar da mu halin da duniya ta wuni a jerin hotunan da muka yi muku tanadi za a ji kungiyoyin addini na musulmi da krista sun kaddamar da wani sabon kundi na ka'idoji da sharuɗan sabbin matakai na wanzar da zaman lafiya ta ya tantance gaskiyar bayanan da suke yadawa ta kafofin sada zumunta zamani a jamhuriyar Niger. Wani sabon rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta Human Rights Watch ya zargi gwamnatin mulkin sojin ƙasar da yin mulki na kama karya tare da wargaza cibiyoyin demokradiya. Bayan shekaru na rashin jituwar siyasa, gwamnatin Senegal ta sauya akalarta inda ta fito fili ta marawa tsohon shugaban kasar Macky Sall baya a takararsa ta neman shugabancin majalisar ɗinkin duniya. Waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin na nan tafi a cikin shirin, amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Dan ƙunar baƙin wake ya yi ajalin jami'an tsaro 15 a Pakistan. Mambobin kotun ICC sun tsige babban mai shigar da ƙara Karim Khan. Kwamitin IOC ya ce ba zai binciki shugaban hukumar FIFA Gianni Infantino ba. Rundunar sojin Pakistan ta ce wani ɗan ƙunar baƙin wake da ya samu rakiyar wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani shingen binciken jami'an tsaro a arewa maso yammacin ƙasar, lamarin da ya yi sanadin mutuwar jami'an tsaro 15. A cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar a ranar Juma'a ta ce jami'an tsaro sun daƙile harin da aka kai da daddare a garin Tank da ke lardin Haiba Fatunkwa, inda suka kashe mayaƙa 12. Sojojin sun zargi ƙungiyar Tehrik el Taliban Pakistan, wadda aka fi sani da Taliban ta Pakistan, da kai harin, ko da yake TTP ba ɗaya ce da Taliban ba da ke mulki a Afghanistan, amma ƙungiyoyin biyu na da alaƙa da juna. Pakistan ta daɗe tana zargin gwamnatin Taliban ta Afghanistan da baiwa mayakan TTP mafaka, zargin da gwamnatin Kabul ke ci gaba da musantawa. Ya zuwa yanzu dai ƙungiyar TTP ba ta ce komai ba kan zargin akan harin. Wata gagarumar gobarar daji da ta ƙicinewa ta bazu a kudu maso yammacin Faransa da kuma tsakiyar Sifani a ranar Juma'a, lamarin da ya tilastawa kimanin mutane 87,000 barin gidajensu a wani yanki da ya yi fice wajen masu yawon bude ido da ke gabar tekun Atlantika a Faransa, Cap Ferret. Wasu mazauna da baƙi sun tsere ta jiragen ruwa bayan da gobarar ta mamaye yankin. Hukumomi sun ce jami'an kashe gobara da dama sun samu raunuka, amma babu rahoton mutuwa a ƙasashen biyu. Gobarar da ta fara tun ranar Laraba ta ƙone fiye da murabba'in kilomita 125 na ƙasa a kusa da Cap Ferret. Yankin ya shahara da kyawawan wuraren shakatawa da ƙauyukan manoma da kuma manyan wuraren yawon bude ido. Wakilan ƙasashe mambobin kotun hukunta manyan laifuka ICC sun kada ƙuri'ar tsige babban mai shigar da ƙara na kotun Karim Khan a ɗazu. Wannan na zuwa ne kusan shekaru biyu bayan fara bayyanar zarge-zargen cin zarafi da ake masa. Jami'an diplomasiya biyu sun tabbatarwa kamfanin dillancin labarai na AP cewa ƙasashe mambobin kotun sun amince da tsige Khan da rinjayen ƙuri'u. Ana zargin Karim Khan da wato ɗan asalin Birtaniya da cin zarafin wata mataimakiyarsa, zarge-zargen da ya ci gaba da musantawa tun daga farko. Wannan ne karon farko a tarihin ICC da aka tsige babban mai shigar da ƙara daga mukaminsa ta hanyar ƙuri'ar ƙasashe mambobin kotun. To, labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na DW. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.8 ta afkawa tsibirin arewacin ƙasar New Zealand a yau Juma'a. Cibiyar kula da ayyukan girgizar ƙasa ta Turai da Bahar Rum EMCS ta bayyana aukuwar lamarin. Ya zuwa yanzu dai ba a samu rahoton asarar rayuka ko ɓarnar da girgizar ta haifar ba. Masana na danganta ƙara samun bala'o'i da suka shafi muhalli a shekarun baya-bayan nan ga sauyin yanayi. Wannan ne ma ya sa suke kira da a ƙara zuba kuɗi don shawo kan bala'o'i da hakan ke haifarwa. Kwamitin wasannin Olympics na duniya IOC ya ce ba zai binciki zargin da ake yi wa shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya Gianni Infantino ba. Kwamitin ya faɗi haka ne bayan da aka zargi Infantino da karya dokokin hukumar tare da mu'amalarsa da shugaban Amurka Donald Trump. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Fair Square ta sanar a farkon wannan watan cewa ta shigar da ƙara ga IOC kan Infantino. Ƙarar ta yi nuni da matakin da FIFA ta ɗauka na dakatar da aiwatar da hukuncin dakatar da ɗan wasan gaban Amurka Florin Balogun daga buga gasar kofin duniya bayan da shugaba Trump ya buƙaci Infantino da kansa ya sake duba jan katin da aka baiwa ɗan wasan. Ko da yake Infantino memba ne na IOC, kakakin kwamitin ya bayyana cewa kwamitin ya yanke hukuncin cewa ba shi da ikon binciken lamarin domin ƙarar ta shafi yadda FIFA ke gudanar da harkokinta da yanke shawara ba dangantakarta da IOC ba. To ƙarshen labaran duniyar kenan.
1: Wanda Salihu Adamu Usman ya fassara ya kuma karanto mana daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: A cikin harkokin namu na yau za a ji a yayin da sauyin yanayi da karuwar yawan jama'a da faɗaɗa birane ke ƙara matsin lamba kan hanyoyin samar da ruwa a Chadi. A fagen shirye-shiryenmu kuwa muna ɗauke da shirin lafiya jari da kuma shirin darasin rayuwa. Amma kafin mu je gare su za mu fara da jigon wannan yammaci. A Najeriya, kungiyoyin manyan addinai na Musulmi da Kirista sun kaddamar da wani sabon kundi na ka'idoji da sharuɗa a sabbin matakai na wanzar da zaman lafiya ta hanyar tantance gaskiyar bayanan da suke yadawa ta kafofin sada zumuntar zamani domin kaucewa yada ƙarya da kyama da ke tada fitina. Wakilinmu da ke Abuja, Uwais Abubakar Idris, na ɗauke da ƙarin bayani.
3: Wakilan kungiyoyin manyan addinai biyu na Najeriya na Majalisar Koli ta Addinin Islama da Kungiyar Kiristoci ta Najeriya ne suka fitar da wannan sabon kundi da ke ɗauke da ka'idoji da masharuɗa na ma'amala tsakanin mabiya addinai domin samun wanzar da zaman lafiya. Aiki ne da ake yi tsakanin kungiyar haɗaka ta mabiya addinai don samar da daidaito da wanzar da zaman lafiya a Najeriya. Wannan ya biyo bayan samun karuwar furta kalamai na kanzan kurege da nuna kyama da ke haifar da tashe-tashen hankula musamman ta amfani da kafofin sada zumunta ba tare da bin ka'idoji na binciken tantance gaskiyar lamurra ba. Madam Lia Solomon Lucy, jami'a ce a kungiyar Kiristocin Najeriya, waɗanda suka yi wannan zama tare da tsara kundin da aka fitar.
4: Mun samu wasu dokoki wanda zai sake igiza wannan tafiya na haɗin kai. So a cikin kora-kona da aka yi nan dole mu saki gina haɗin kai mu ɗauke zuciya na ɗacin magana majuna domin muka ɗauke wallahi tallahin ƙasa za ta samu salama da daraja gwamnati da daraja musamman musulmi da Kirista a wannan ƙasa.
3: Kafin fitar da wannan kundi dai sai da wakilan kungiyoyin suka yi zama na musamman domin nazari da ma bitar abubuwan da suka sanya a gaba. Hajjar Kiyamun Kaila wakili ya ce daga bangaren Majalisar Koli ta Addinin Islama da ta halarci taron.
4: Addini ba zai taɓa raba mutane ba, kuma a zauna lafiya ko kai Christian ko kai Muslim ko kai Jewish duk inda aka ce addini. Kar ka yi faɗa da wani domin wannan addinin shi da naka ba ɗaya ba ne. Dan ba abin da ya fi zaman lafiya, Allah ɗaya ne ya halicce mu. To shi ne abin da muka koya a nan da ya sa. Ba mu san waye Christian ba, ba mu san waye Muslim ba, muna amalan mu tare.
3: Cibiyar wazar da zaman lafiya da sasantar gingimu ta Najeriya da ta dade tana aiki akan waɗannan matsaloli. Dr. Joseph Ochogu shine Director General na Cibiyar wazar da zaman lafiya da sasantar gingimu ta Najeriya. Ya bayyana matakan da ya kamata dukkanin mabiya su dauka domin tabbatar da wanzuwar zaman lafiya.
5: Abun da sauran mutane ya kamata su yi karatu wai wannan takarda wanda ya kama mutane addinin nan ne su karanta su gane abubuwan da Ubangiji yana ce a cikin takarda din sai su bi ka bi na mutum je ya rude ka wanda ba je rude ka ba shi ne Allah.
3: Baki dai ya zo ɗaya tsakanin mabiya addinai a Najeriya a kan batu na wanzar da zaman lafiya da tantance gaskiyar al'amura kamar yadda Sheikh Abdulrahman Sani Yakubu limamin masallacin unguwar Maitama a Abuja ya bayyana man.
6: Saboda gaskiyar magana abin bakin ciki wanda shari'a ta hana mu wato shine wato yada jita-jita da yada maganganu da basu da tushi to kuma zaka ga a wurin karatutukan mu a majalisan mu a wuraren hudubar mu zaka samu malamai suna yada zantutuka wanda basu da tushi wanda kila ma zantutuka ne na ƙarya sai daga baya kuma kaga malami yazo yana bada hakuri yana cewa ayi hakuri maganar da ya fadi ba ta da tushi kuskure ne wanda kaga duka wayannan abubuwan basu dace ba
3: hadaka a tsakanin mabiya addinai a Najeriya domin wanzar da zaman lafiya yayi tasiri sosai wajen kwantar da rigingimin da aka dade ana fama da su a tsakanin wasu al'ummu musamman a jihohi irin na Kaduna da Plateau wai Abubakar Idris DW Hausa daga Abuja Najeriya
1: to dangane da wannan batu ne na sabon kundin kaidojin yin wa'azi a Najeriya na tuntubi Alhassan Bala kwararren dan jarida kuma babban edita a cibiyar da ke tantance labaran ƙarya a Najeriya
7: na da yakinin cewa kawo a irin wannan daftari da zai taimaka wajen tabbatar da cewa kusan za a ce yayi yaki ne da yaduwar kalaman da suka kasance ba sahihai ba daga malamai musamman waɗanda za su fito kafafen sada zumunta su furta maganganu ko kuma a mambarorinsu ko dai na masallatai ko kuma na coci-coci hakan abu ne da zai taimaka matuƙa.
1: Menene kake ganin zai sa 'yan Najeriya su yi da cewa a wannan karan wannan sabon kundi zai yi nasara duba da cewa a baya duk kokarin da aka yi na ganin an samar da irin wannan mataki da ake shirin kaiwa yanzu ya gaza
7: za a iya cewa kawai abin da zai taimaka na ganin cewa mutane sun aminta wannan abu ya tabbata shine duk wanda ya karya ko ya furta wani ikirari wanda yake na karya ne kuma ya haddasa rikici ko kuma akwai alamun cewa zai haddasa rikici an dauki mataki akan shi ko dai na shari'a ko kuma matakin ladaftarwa a kungiyoyin addinan ko kuma dai wata hukuma da za ta iya ladaftar da shi
1: yawancin rikice-rikicen da ake dangantawa da addinai suna da nasaba da siyasa da kabilanci ko takaddamar filaye da matsin tattalin arziki ta yaya kake ganin za a magance wannan kundin zai magance waɗannan maimakon mai da hankali akan bangaren addini kadai
7: za iya cewa babban abin kamar yadda yake shine yawanci akan samu mutane na yin ikirare waɗanda suke ba gaskiya ba kuma suna alakanta shi ko dai da addini ko kabila wanda wannan shine babban jigon da yake janyo daga cikin waɗannan matsaloli to amma idan aka zo dangane da shi wannan daftari ina da yakinin cewa idan har za a bi da shi yadda ya kamata a kuma tabbatar da cewa duk wanda yayi an yi masa ta wajen na daftarwa da sauran abubuwa da kuma ganin cewa su ma gwamnatoci waɗanda wasu su ne suke taimaka wajen waɗannan matsaloli su ma malaman addinan sun kawo wani yanayi na cewa ba su yadda an yi amfani da su wajen yada ikirarin ƙarya ko wani abu wanda yake ba daidai ba mutane za su aminta da su.
1: Alhassan Bala waɗanne matakai na zahiri aka tanada domin tabbatar da cewa shugabannin addinai da mabiyansu sun kiyaye ka'idoji ko kuma akwai hukunci ga waɗanda suka karya su?
7: Za a iya cewa abu na zahiri dokokin Najeriya suna nan yadda suke wanda kuma duk wani abu da ka aikata yana da dokarsa ko hukuncinsa to matsalar da ake samu shine ba a bi.
1: A lokuta da dama rashin yarda a tsakanin al'ummomi na farawa ne daga yadda bayanan ƙarya ko kalaman ƙiyayya da hudubobin malamai ke tunzura al'umma wacce rawa ta zahiri shugabannin addinan nan ke ganin za su taka wajen hana irin waɗannan kalaman rikidewa zuwa tashin hankali.
7: Na farko dai su kansu malaman su kasance duk abin da su faɗi gaskiya duk abin da su faɗa su tabbatar cewa sun yi bincike akai. Ba tare da cewa sun faɗa abin da yake haka ba musamman yadda siyasa ke karatuwa so idan suka fara yin hakan zai taimaka sannan na biyu kuma su tabbatar sun ilmantar da mutane cin me addini yace dangane da yaɗa labarin ƙarya.
1: Alhassan Bala kenan ƙwararren ɗan jarida kuma babban edita a cibiyar da ke tantance labaran ƙarya a Najeriya. A jamhuriyar Niger, wani rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Human Rights Watch ya zargi gwamnatin mulkin sojin ƙasar da yin mulki irin na kama karya tare da wargaza cibiyoyin demokradiyya tun bayan kwace mulki shekaru uku da suka gabata, inda tace hukumomin na soji sun kuma dauki jerin matakai da ke takaita yancin kafofin watsa labarai da walwalar al'umma tare da gurfanar da yan jarida da dama a gargaɗin shin dokar nan ta lefukan yanar gizo da aka tsara. Wakilin mu Ayomai Salisu Bukari na dauke da rahoto.
8: Kungiyar ta Human Rights Watch ta saki yadda hukumomin mulkin sojan kasar ta Niger ke gudanar da ayyukan su a fannin da ya shafi haƙoƙin bil'adama. Yau da shekaru uku da suka kama mulki, inda suka ce an ci gaba da tsare tsohon shugaban kasa Muhammad Bazoum da ministansa na cikin gida Hamad Sule da kuma dan kungiyar farar hula Musa Cangari. Tunda anan Niger da sauran yan kasar ta Niger da ke bibiyar lamuran da ke gudana ke ci gaba da tofa nasu albarkacin baki kan wannan rahoto, inda ga Tahir Garka na kungiyar Jevensenk masu adawa da mulkin na soja a kasar ta Niger yana ganin gaskiya kungiyar ta faɗa.
9: Tsakani da Allah, wannan rahoton daidai yake, ba ƙarya ba sheri a cikin shi, kawai tsantsar gaskiya ce ta faɗa. Kuma wannan kame-kame da wannan rushe-rushe da suke yi da haƙƙin ɗan adam da ake na ana ci ana karya inda ba gaba, ba wasa za su yi ba.
8: Sai daga masana dokokin shari'a irin su Dr. Ato na Maiwa, idan aka dubi rahoton za a ga cewar lalle batutuwan da kungiyar ta ambato za su iya kasancewa matsala ta yancin bil'adama. Amma kuma ya ce ya kamata kungiyar ta yi adalci, ba wai dan yanzu ana a ƙarƙashin mulkin soja ba.
10: Mun so sanarwar ta yi adalci na kwatanta bambancin yancin ɗan adam a yau da kuma a ƙarƙashin mulkin demokradiyya. La'akari da cewa ko a wancan lokaci al'umma suna ƙorafi kan tauye musu ƴancinsu da kuma kamun ƴan jarida da ƴan harhulla. Kenan yana da kyau a diba a gani alƙaluman da aka yi umarni da su menene bambancinsu a baya da a yanzu. Wannan diddiga za ta ba umman Niger daman neman kallon mulkin da za ta dogara a kanta.
8: A fuskar yan kungiyoyin fararen hula masu kare haƙƙin jama'a ta bakin Omar Adamu na kungiyar da ke yaƙi wajen ganin an gudanar da kyakkyawan mulki da yaƙi da cin hanci da rashawa, na ganin cewa sabon tsarin da ake kawo a fannin shari'a a ƙasar ta Niger zai gyara komai a nan gaba.
11: Tunda in muka dauko kamar da minista shari'a Yahudi ana son a kawo ma shari'a kasan mu Niger gyaran huska, kenan ana son a kawo mata gyaran huska shine duk shari'an da za a yi a san da a tabbatar da haƙƙoƙin bil'adam a kasan mu Niger. Kuma bayan wannan muka dauko shi tsohon shugaban kasa Muhammad Bazoum da kuma sauran ministrori da ba saki ba kenan, mu fatan mu shine in akwai lafiya ya kamata ke an gurfanar da su gaban shari'a kuma a yi musu shari'a na adalci a san ya ne ake shi.
8: A fannin yan jarida masu sharhi kan batutuwan da ke gudana a ƙasar ta Niger irin su Ibrahim Amadu, wannan rahoto na Human Rights Watch ana shi gani an yi shi ne daga nesa ba tare da jin ta bakin yan ƙasa da ma hukumomin na Niger ba.
12: Sun haɗe shi ne bisa ga wata manufa. Lokacin da muke yanzu wannan ruwa ta cyber criminality ruwa ce wadda an ɗauke ta saboda a yi kokowa bisa ga waɗanda suke yaɗa ƙarya da gaskiya bisa ga tahiyar rayuwar ƙasa. Shi kuma wannan ba ƙasar Niger ba, kowace ƙasa ma tana iya wannan. In kana tuna abinda ake tuhuma ƴan shugabannin Niger shi ne kuma an ka tuhumi shugabannin ƙasa Burkina Faso. To amma su shugabannin ƙasa Burkina Faso sun hito sun ƙaryata duk abinda wannan ƙungiyar ta ce.
8: Ƙungiyar kuma ta zargi ƙasashe irin su Amurka, Rasha, Turkiya da Italiya da ci gaba da hulɗa da ƙasar ta Niger bisa fannin tsaro ba tare da gindaya wasu sharuɗa na kiyaye haƙoƙin bil'adama ba. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger.
1: To daga Jamhuriyar Niger yanzu kuma za mu je ƙasar Senegal, inda bayan shekaru na rashin jituwar siyasa gwamnatin ta Senegal ta sauya akalarta, inda ta fito fili tana mara wa tsohon shugaban ƙasar Macky Sall baya a takararsa ta neman shugabancin Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai dai yayin da Dakar ke nuna goyon baya, har yanzu ƙasashen Afirka ba su cimma matsaya guda kan takararsa ba. Ga rahoton da Muntaka Hiwa ya haɗa mana wanda ya duba abin da ya haifar da wannan sauyi da kuma kalubalen da ke gaban Macky Sall.
13: Wani mataki da ya baiwa mutane da dama mamaki a ƙasar Senegal a yanzu shine da gwamnatin ƙasar ta bayyana goyon bayanta ga tsohon shugaban ƙasa Macky Sall a takarar da yake yi ta neman zama sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya. dukwa da takun saka da aka shafe shekaru ana yi tsakanin bangaren sada gwamnati da ke mulki a halin yanzu. Hakan dai ya zo ne kwanaki kalilan bayan ganawar da Macky Sall yayi da shugaba Bashir Diomaye Faye a Dakar. Abin kuma da ke nuna sauyin alaka tsakanin bangarorin biyu. Macky Sall ya jagoranci kasar Senegal ne daga shekarar 2012 zuwa 2024. To sai dai shekarunsa na ƙarshe a mulki a Senegal sun fuskanci cece-kuce bayan zargin cewa ya yi yunkuri na neman wa'adi na uku a jere, abinda ya haifar da zanga-zanga da kuma matakan tsaro da suka yi sanadin mutuwar mutane da dama da jikkata wasu tare ma da ɗaure wasu. Shugaba Basiru Diomaye Faye ya hau mulki a Senegal ne tare da goyon bayan Ousmane Sonko, wanda gwamnatin Macky Sall ta taɓa tsarewa kafin su lashe zaben shekarar 2024. Masana siyasa na ganin cewa wannan goyon baya ba lalle ba ne ya samo asali daga sulhu tsakanin bangarorin biyu ba, illa dai kawai wata dabara ce ta siyasa. Bayan rabuwar kai da Sonko, ana ganin shugaba Diomaye Faye na kokarin faɗaɗa tushen goyon bayansa ne gabanin zaɓukan cikin gida da za a yi a nan gaba. Haka ma ana kallon goyon bayan da aka ba Macky Sall a matsayin wani yunkuri na kyautata alaka da magoya bayan jam'iyyar APR ta tsohon shugaban da kuma jam'iyyar PDS ta tsohon shugaban ƙasa Abdullahi Wade, wanda gwamnatin Diomaye Faye ta fara kyautata dangantaka da shi a baya-bayan nan. Naɗa tsohon shugaban Guinea-Bissau Umaru Sissoko Mbalo a cikin tawagar yakin neman zaɓensa ya haddasa cece-kuce, inda wasu masu sa ido kan harkokin siyasar yankin ke nuna damuwa akan tarihinsa na siyasa. Rahotanni dai na nuna cewa kimanin ƙasashe 20 mambobin tarayyar Afirka na adawa da takarar Macky Sall. Ana kuma cewa ƙasashe irin su Afirka ta Kudu da Algeria da ƙasar Rwanda da Liberia na da damuwa da yadda tsohon shugaban ya bar mulki a Senegal a baya. A dai bangaren kuwa ƙasar Gambia na daga cikin ƙasashen da suka fito fili suka mara masa baya, abinda ake dangantawa da kyakkyawar dangantaka da ke tsakanin shugaba Adama Barrow da shi Mr. Macky Sall. To sai dai har yanzu ƙasashe da dama na Afirkar ba su bayyana matsayinsu ba. Masu nazarin siyasa daga nasu bangaren suna ganin cewa tsohon shugaba Macky Sall na fuskantar babban ƙalubale wajen cimma wannan buri nasa, ganin cewa rashin samun cikakken haɗin kai na ƙasashen nahiyar ta Afirka da kuma yadda ƙasashen duniya ke kallon tarihinsa na mulki na iya rage masa damar samun isasshen goyon baya domin zama sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniyar.
1: An gaida mun ta kahiwa da wannan rahoton. Yayin da sauyin yanayi da karuwar yawan al'umma da faɗaɗa birane ke ƙara matsin lamba kan hanyoyin samar da ruwa a Chadi, gwamnatin ƙasar ta fara zuba makudan kuɗaɗe domin magance matsalar ƙarancin ruwan sha musamman a yankin gabashin ƙasar da ya fi fama da fari da rairayin hamada. Sai dai duk da wasu nasarori da aka samu, miliyoyin mutane har yanzu na fama da ƙarancin ruwa. Hawa'u Sama'ila ta duba mana wannan batu a cikin wannan rahoton da ta haɗa mana.
14: Tun a shekarar 2019 ne gwamnatin ƙasar Chad ta kaddamar da wani babban aikin samar da ruwa a garin Biteha, inda aka haƙo rijiyoyi masu zurfi domin amfani da ruwan ƙarƙashin ƙasa wajen sama wa manyan tankunan ruwa biyu da ke samar da ruwan sha ga birnin Abeche, birni na biyu mafi girma a ƙasar. Masu kula da aikin dai sun ce shirin ya taimaka wajen rage matsalar ƙarancin ruwa a cikin shekaru uku da suka gabata, duk da cewa har yanzu ba a kai ga warware matsalar baki ɗaya ba. A cewar su, idan aka kammala mataki na biyu na aikin zuwa ƙarshen wannan shekara, za a ƙara yawan ruwan da ake samarwa zuwa cubic mita 25,000 a rana, abinda zai taimaka wajen biyan buƙatun mazauna Abeche. Sai dai ƙaruwar yawan jama'a a birnin na Abeche, wanda yanzu ya haura mutum 500,000, na ƙala dagula lamarin. A wasu unguwanni ana amfani da tsarin rabon ruwa, amma sau da yawa famfunan ruwa kan daina aiki. Wasu ma ba su da damar samun ruwan famfo kwata-kwata. Wata mazauniyar birnin Abeche mai suna Khadija ta ce har yanzu dole ne su rika siyan ruwa domin biyan bukatun iyalansu. A cewar Majalisar Dinkin Duniya, kasa da kashi 10 cikin 100 na gidajen Chad ne suka samu damar samun tsaftataccen ruwan famfo a shekarar 2024. Lamarin da ke nuna girman kalubalen da kasar ke fuskanta.
15: Da moye wa furlena ki karte. Ake moye da su zaman da hal marroki.
14: Daya daga cikin waɗanda suka amfana da sabon tsarin samar da ruwa, Ahmed Yusuf, ya ce rayuwarsu ta samu sauki tun bayan gina sabon tankin ruwa a unguwarsu. Sai dai ya amince cewa har yanzu akwai unguwanni da ƙauyuka da dama da mutane ke tafiya mai nisa domin ɗebo ruwa. Babban sakatare a ma'aikatar ruwa da makamashi a Chadi, Nur Salah Hajar, ya ce gwamnati na buƙatar ƙara zuba jari wajen gina madatsun ruwa da sauran cibiyoyin adana ruwa domin biyan buƙatun jama'a da dabbobi da kuma noma. Shugaban ƙasar Chadi Muhammad Idris Deby Itno ma ya yi gargaɗin cewa ƙarancin ruwa ba wai matsalar rayuwa ce kaɗai ba, har ma yana ƙara haddasa talauci da rikice-rikice a tsakanin al'ummomi. Wannan gargaɗi na zuwa ne yayin da rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya akan ruwa da filaye ke ƙara yawaita a gabashin ƙasar. A watan Afrilu kaɗai, takaddama kan rijiyar ruwa a yankin Wadi Fira ta yi sanadin mutuwar mutane 42 yayin da makamancin rikici ta kashe wasu mutane 33 a yankin Hajar Lamis watanni 6 da suka gabata.

0: a koya daga wannan al'ada da ta zama ruwan dare a kasashen yankin Sahel. Madu'in shirin na yau kenan, wanda ni Muhammad Tijan Hassan zan jagoranta.
1: DW.
0: To jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri da ke duba irin darussan da ake koyo a rayuwar yau da kullum da kuma zamantakewa. A yanzu haka muna tare da babban baƙonmu Dr. Yahaya Badamasi, masanin zamantakewa kuma shugaban gudanarwa na cibiyar Alternative Espace Citoyen Reshen da Magaram a Niger. Yahaya Badamasi, muna maka barka da zuwa cikin shirin.
2: Barkanmu dai masu sauraronmu.
0: To bayanai da muka tattara na nuni da cewa ɗaruruwan matasa na gina ramuka masu zurfi a ƙarƙashin ƙasa da ke da tsayin mitoci da dama a wuraren haƙar zinare. Wannan kuwa cikin yanayi na tsananin zafi kuma galibi ba sa amfani da matakan kariya. Tambaya ta farko ita ce, shin me ke ingiza matasa yin wannan kasada ta haƙar zinare ba bisa ƙa'ida ba duk da haɗira masu muni da ake gani?
2: To da harko dai an duba an gani ba tare da ɓoye-ɓoye ba, gwamnati ita ce kamata auta ba matasan ƙasanta aiki, auta kasance ko ta girka wani yanayi yanda matasan za su ƙirƙiro a kansu da kansu aiki, ko kuma ta nemo abokan hulɗa musamman kamfanoni ko institutions masu zaman kansu wanda za su dau wato matasan aiki.
0: To amma da akwai fannonin aiki da dama da ke a ƙasa, me yasa matasa suka fi karkata ga wannan harka ta haƙar zinare?
2: Yawa, kamar yanda na faɗi kenan, an takasa a lokacin nan kamar ta bude ƙofofi ne ga matasa na shiga, tunda kamar ɗan adam ne ba zai yi ba ya kasance ya zamana, dole ya yi nazari hanyoyin da zai bi ya korewa bakin shi kuda. Ɗaya daga cikin abubuwan da yake jan hankalin matasa a yau, banda ayyukan da suke a cikin gari, shi ne kamar na Niger da musamman na yankin nan, ko ma na ƙasashen waje, saboda muna gani kamar 'yan Chad, 'yan Sudan suna zuwa ta nan da magaran su huce su arewa, musamman jihar Agadez, wajen Chibarkatan, wajen Jado, domin su shiga aikin haƙo zinare duk da haɗuran da ke tattare da shi.
0: To tunda mun zo wannan gaɓa, waɗanne haɗura ke tattare da wannan aiki na haƙar zinare ba bisa ƙa'ida ba?
2: Wajen kan hanya kahin aji, kuna iya gamuwa da 'yan fashi ko wasu 'yan ta'adda, wato su salwantar da rayuwarku. Na ɗaya kenan, motar ku tana iya zamantowa ta samu matsala, babu abinci, babu ruwa, ku yi kwanaki a cikin sahara, akwai yiwuwar ku mutu. Kuna iya ɓatan kai ku yi kwanaki kahin ku je, ya zamanto an kun je ma sai ku haɗa rashin lafiya saboda ruwan jikinku ya ƙare. An kun kuma kun je kun samu kun je a can wajen, babban haɗari na farko shi ne ku haɗa hannun mai gida wanda za ku mashi aiki wanda gaba bisani ba zai biya ku ba, kamar kun zama bayi. Ɗaya kenan. Na biyu a can ɗin haɗari na wajen aiki, auriyar ta yabce ta haɗa ta kashe ku, kuma babu wani labari a ciki. To kaga irin haɗarin kenan, banda cututtuka saboda guri ne ga sanan daban-daban.
0: To baya ga haka, ko akwai ta illa da wannan aiki ke yi ga lafiyar ɗan adam da kuma muhalli?
2: Ai, kamar yanda ka sani, akwai abin da ake cewa radiation kenan, dai abu ne ba a ganin shi yana iya shiga jikinka, musamman tunda yana da nasaba da wato dukiyar ƙarƙashin ƙasa. Dukiya musamman an ka ɗauka su zinare, su uranium da sauransu, yana iya shiga cikin lahiyar mutum ya samu shi wa'an cututtuka wanda a kai tsaye kila ba zai iya samu ba, sai ya dawo abubuwan zai su iya bibiyar shi, musamman yana iya ya rasa haihuwa, yana iya ya samu wani kansa da sauransu.
0: To muna godiya dangane da waɗannan bayanai Dr. Yahaya Badamasi. Sai dai kafin mu ɗora za mu nufi yankin da magaram na jamhuriyar Niger don jin kaɗan daga cikin irin darussa da wasu matasa suka ce sun koya a wuraren haƙar zinare a cikin wannan rahoto na wakilinmu Larwana Malam Hammi.
3: Tun bayan da matsalar rashin aikin yi ta fara tilasta matasa zuwa cirani a ƙasashen ƙetare don samun canjin rayuwa, wasu daga cikin matasan majiya ƙarfi na maida hankulansu ga aikin haƙar zinare ba tare da tunanin irin haɗarin da ke tattare da hakan ba. Lamarin da ya sa Abdusalam Mutari bayyana irin darussan da ya ɗauka game da haƙar zinaren.
4: Can ba su ɗauki ɗan adam wani abu ba. Kun ji ga na kwancin ya kai na wata uku a daji, wanda ban na san lokacin da rana take ta faɗawa ba sani. Kamar yanzu suka ɗauke ka aiki masu gida, a gaban ku zuwa huddu a kashe ku, ku ci gaba da aiki. Baka izinin da zaka shiga ka aiki ne sun da ka dajin wannan. Dole ka shiga rijiya.
3: Ko baya ga cin zarafi da wahalhalun da ake fuskanta, waɗanda ke zaman babban darasi ga matasa masu haƙar zinare. Ga Sufiyani Mamman da ya mayar da aikin haƙar zinare tamkar sana'a sana'ar yau da kullum matsalolin da ake cin karo da su akan hanyar dawowa gida su ma darasi ne na rayuwa a gare shi
5: hanyar dawowa ma nan gida ribubuwan nan an kuka tawo cikin saharan nan wallahi suna tare mutane abinda ka ruko na hanya na mota an suka same ku shine suke amshe muku gaskiya yanzu na koyi karatun ta nan
3: to kowanne darasi Hassan Shebu ɗaya daga cikin matasan da ke hakar zinare ya rike akai kawon da yake zuwa hakar zinare
6: wanga tahowa ma da muka yi mun binne mutun guda wanda rijiya ta yanke mishi a wancan zuwan nan ma na harko shi ma akwai mutun guda wanda shi na wanki gawashi shi ma rijiya ce ta hada mishi gaskiya na dau darasi sosai saboda akwai sai da rai akwai wasa da rayuwa wani lokacin ruwa na iya yanke muku mai gidan ku bai zo ba sai ya dauki sati bi wata bai kawo muku ruwa wallahi na dau darasi sosai
3: sannan a hankali dai matsalolin da matasa masu hakar zinare ke fuskanta na ci gaba da fitarwa fili a bainar jama'a sabanin shekarun baya da ake bayyana irin alheran da matasan ke samu kadai Larwana Malam Hammi Sasha Hausa na DW daga birnin Damagaram Jamhuriyar Niger
0: to Larwana an gaishe ka idan muka dora da kai Dr. Yahaya Badamasi duk da irin darussa da waɗannan matasa suka ce sun koya a wuraren hakar zinare matasa da dama na ganin cewa hakar zinare ita ce hanyar samun abin duniya cikin sauri Shin ka yarda da wannan magana?
2: Ni ban yarda da ita saboda lalle mutun dubu sun je sun samu arziki a dalilin wannan. Haka duk mutun dubu sun je da kyarma suka dawo an sai an musu kudin mota. Kenan arzikinka a duk inda kake yana iya samun ka. Ba dole bane sai ta hanyar zinare.
0: To ta shawara zaka ba wa matasa domin kaucewa wannan tallan rai da suke yi a wuraren hakar zinare.
2: Kafin akai ga matasa ya kamata gwamnati ta shiga cikin lamarin ya zamanto ta zamanantar da guran da ake tono wannan ta kawo kamfanin nukararruku wanda za su kare lahiyar 'yan kasarsta su ma kuma gwamnatin su samu kudaden shiga na biyu kamar su matasan su gane da cewa akwai guraren da suke da hadari amma kana da labari kaga sheda mutanen nan sun karya ko sun yanke hannun mutum ko sun kashe ba ɗaya ba biyu ba kuma amma duk da haka nan ya zamanto kai ba za ka kare lahiyarka ba
0: to a ƙarshe Dr. Yahaya Badamasi ko akwai tarwa da shugabanni da kuma iyaye za su taka wajen takawa wannan al'ada burki
2: gwamnati ya kamata ta yi nazari ta ba matasa aiki yanda hankalinsu ba zai karkata ba wajen tonan zinarin nan na biyu kuma an ce rabanka ne ko kana daki zai same ka lalle ba a ce ka kwanta ba a musulunci to kai imani da cewa ko a ina kake abin nan da zaka samu sai ya tarraka ba sai ka je ka tsinduma rayuwarka ba cikin hatsari su kuma sarakin gargajiya lalle suna da hadi a ji kamar yanda malume suke yi su ma ya kamata jiwa suna a zaman waye kai ana sanar da matasan nan saboda irin illolin da yake tattare da shi wannan aiki
0: To muna yi maka godiya da jinjina Dr. Yahaya Badamasi masanin zamantakewa kuma shugaban gudanarwa na cibiyar Alternative Espace Citoyen Reshen da Magaram a Jamhuriyar Niger. Yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa zangon
7: labari na.
8: Ni sunana Mamman Sani Malam Mamma. Na ta yi kuribu gudi jado ta caji inda ake tona zinariya. Na ta yi ta Alje, na ta yi ta Mali. Abin da zan iya cewa zuwa na biyar na ga jaraba kala-kala lokacin da na tahi na farko mun fara zuwa tuna rami yana yankiya mutane suna mutuwa na koma aikin kamar nika wannan na zinariya da na bar aikin nika sai na koma kasuwanci a jado darasi da na dauka gaskiya na ga walakanci a wannan jadan a cikin kasar mu Niger ba tabi ya kashe ni da mari ya cinye min haƙƙi na dangana na bar ma Allah kilo 40 da jado ni na huto duka ina kallon hasken hutar jado mun gama da bandi wannan sun tado mota guda biyu sun tarbe mu a cikin mu amma sun kashe mutum biyu sun tarro mu sun mana kwace wallahi mun ga rayuwa kala-kala muna fatan dai ubangiji Allah sawa dai bakin jaraba mu ce wannan
0: To da wannan labari ne kuma za mu nade tabarmar shirin da fatan an koyi darussa daga cikin abin da muka kawo maku. A madadin wakilinmu na da magaram Larwana Malam Hami da sauran 'yan uwa abokan aiki Muhammad Tijan Hassan ke cewa na barku lafiya daga nan birnin Bonn.

0: To madalla an gaida Muhammad Tijjan Hassan da wannan shirin yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
1: DW Lafiya Jari.
2: A Najeriya, karancin likitoci na ci gaba da zama babban kalubale ga tsarin kiwon lafiya. Yayin da dabban kwararrun likitoci ke barin kasar domin neman ingantaccen rayuwa da yanayin aiki a kasashen waje, marasa lafiya da waɗanda suka rage a fannin na ci gaba da fuskantar ƙarin kalubale.
3: Akwai wata mata da ta zo da ƴarta. ƴar nan in ka ga yunkurin da take ciwon ciki, aka zo yarinya nan a ƙasa haka matan ta shimfiɗa dan kwali ne ko gele ne ta kwantar da ƴar nan. Amma abin da zai so samu kare ya baka tausayi shine a cikin emergency nan babu gado. Haka uwar nan tana ihu tana kuka, ƴar nan tana juyi anan har Allah ya karɓi ran yarinya nan.
2: A wannan makon shirin lafiya jari zai yi nazari kan yadda kabarcewar likitoci wato brain drain ke ƙara jefa tsarin kiwon lafiya cikin mummunan yanayi da kuma yadda yawan aiki da ke kan likitoci da suka rage ke haddasa abin da masana ke kira burnout. Sunana Zainab Muhammad Abubakar.

0: Masauraran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka lale marhaban da sake kasancewa da ku cikin shirin mu na lafiya. Alkalma suna nuna cewar duk da cewa Najeriya na da likitoci kusan 85 zuwa 90 da suka yi rajista aiki. Ana kiyasin cewa kimanin 55 ne kawai ke aiki a cikin kasar a yanzu. Haka kuma gwamnati ta ce fiye da likitoci 16,000 sun bar Najeriya cikin shekaru 7 da suka gabata. Sakamakon haka likita daya kan kula da dubban marasa lafiya. A wasu yankuna likita daya na iya kula da mutane tsakanin 3,500 zuwa ma sama da 9,000. Yayin da a wasu yankunan karkara wannan adadi kan kai 30,000 har ma zuwa 45,000. Laraba Isa uwa ce mai 5 kuma duk asibiti ta haife su.
1: Da asibiti da sauki ko ka je kafe 11 safe ne zaka ga likita cikin sauki. Amma yanzu abin haushin shine gefen yara ma in an kwashe katin yara da safe kafe 8 sai ka ga kashe ma kafin 8 sun kazo sai ce maka sai gobe. Kamar ana kirga ne iya abin da za a doka a rana. To nan manya kuma tun kafe 6 kafe 5 ake kama layi. Duk yanda ka kama layi ka gama juma zuwa kafe 9 haka sai zo su ce ina number layi. In number layi ku kun kai 200 ne ma in sun doka kamar 80 ko 60 sai su ce iya abin da za su iya gani yau kenan. Sora su tafi gobe su sake kokari su zo su kama layi saboda likitoci sun yi karanci.
0: To idan kika je asibiti a yanzu yaya yawan marasa lafiya da kike gani? Kuma likitoci nawa ke duba su?
1: Ka je ka samu palo ya cika dam da mutane kowa ya dauka number kowa yana kokari number shi ne ya samu kati ya ga likita. Kuma bare yiwu a samu duka ba dole wasu su sake dawo gobe. Wani ma zai ce maka yayi kwana 3-4 yana zuwa kama layi din bai samu gani likita ba. Dakunan gani likitoci ya kai kaman guda 4 kuma dama likitoci biyu ne a cikin dakuna din. To amma yanzu zaka ga daki biyu ne kawai da likita kuma daya sai ga likita biyu ne kawai a duty sune kare haka sama wuri. To kaga su ma dole su gaji.
0: Masana sun ce karancin likitoci na jawo cinkoso a asibitoci da tsawaita lokacin jiran ganin likita tare da karawa ma'aikatan lafiya nauyin aiki. A wasu lokutan ma hakan kan jefa marasa lafiya masu bukatar agajin gaggawa cikin hadari. Kamar yadda ambassador Usman Abubakar jakadan zaman lafiya ya shaidawa abokin aiki na Abdullahi Maidawa Kurbi a lokacin da suka yi kicibis a asibitin Jos.
2: Gaskiya mun zo ne tare da mahaifinmu saboda bai da lafiya lokacin da ya fadi ya samu damuwa a kanshi dan ya buga kanshi. Muka dauko shi unconscious muka zo da shi tunda muka zo da shi dai gashi nan tun safi a haka yake. Rai kokwai mutu kokwai.
3: Amma da kuka zo kun samu ganin likita?
2: Tun safin nan gashi har yanzu muna nan muna jira wai babu gado. To rashin gadon nan shine ya zauna da mu muka ga kuma wannan asibiti ne babba da ake ji da shi. Ba za mu iya fita ba domin me in ka tafi da shi wani asibiti ma karshe za su rubuta muku su ce ku dawo wannan asibitin. Sai yasa kaga abun yana faruwa muka zo da shi wannan asibiti. Amma abin da ya daga min hankali ya bani tausayi shine akwai wata mata da tazo da yarta. Tazo yar nan in ka ga yunkurin da take ciwon ciki. Aka zo yarinya nan a ƙasa haka matan ta shimfida dan kwali ne ko gele ne ta kwantar da yar nan. Amma abin da zai so samu kare ya baka tausayi shine a cikin emergency nan babu gado haka uwar nan tana ihu tana kuka yar nan tana juyi anan har Allah ya karbi ran yarinya nan ba tare da an samu likitan da yazo ya duba yarinya nan ba wai sabila da babu gado. Ko da babu gadon ya kamata a ce likita a zo a tausaya a fara ceton ran yarinyan nan ko da a shimfida wajen ya kamata a ce an samu likita ya zo ya duba wannan yarinya amma ba a yi haka ba har Allah ya karbi ran yarinya nan.

0: a cewar masana yawancin likitoci da ke barin Najeriya na komawa kasashe irin Burtaniya da Amurka da Canada da ma Saudi Arabia domin ingantaccen albashi kayan aiki da ma kyakkyawan yanayi na aiki Professor Sabu Ahmad Muhammad likita ne ko malami a Jami'ar Jos ɗaya daga cikin jami'o'in Najeriya da ke yayi ƙwararren likitoci
1: to gaskiyar lamarin shine an samu akasi tun a baya inda aka gaza la'akari da karuwar yawan mutane a Najeriya wajen daidaita samun kuɗin da ake sawa daga gwamnati zuwa harkar lafiya da kuma la'akari da cewa fa kullun fa akwai abin da kira inflation hawan farashi ba abin da kake ba likitoci a shekara 10 shi zaka ce zai biya musu bukata bayan shekara 10 ba saboda haka dole ana la'akari da wannan ko scholarship tallafin karatu za a ba mutum ana la'akari da cewa in 20,000 yana mar duk wata yanzu ko 40,000 misali to a kayyade cewa kafin ga makaranta nan da shekara 5 watakila sai 50,000 zai mar duk wata
0: Professor Sapo idan likita ya tsinci kansa cikin matsanancin nauyin aiki me ya kamata yi domin kaucewa abin da Bature kan ce burn out da kuma tabbatar da ingancin kulawar da yake ba wa marasa lafiya
1: in mutum ya fara gajiya fa bai fa jin abin da ake fada sosai shi ma mutum ne jini da tsoka ne mutum saboda haka yayin da kwakwalwar shi ta dau zafi ya aiki ya wuce kake awa 12 ko fiye sai ka ga cewa ya fara mashirme daga maganar shi ba za ka iya gane ya fara shirme kuma wannan ba laifin likita bane wannan matsalar tsarin ne domin akwai awoyin da ya kamata likita ya yi aiki in ya wuce wannan zai fara kuskure ko in a wurin yin fida ne ya yi kuskure a wurin fidan in wurin bada magani ne ma abinda zai tunani ya tuna ma wani abin bai tuna ba saboda haka burnout nan yana kuma shafar lafiyar likitoci akwai wanda suke mutuwa wani likita ya shagala da lura da waɗansu mutanen ƙashi mutuwar shi ya ta haɓaka jikin shi hasirin ne ya faɗi gwangwargas sai a dinga ba mamaki likita ne ba an ce ya shanye ya paralyze ko kuma ya samu bugun zuciya heart attack ya mutu to likita ma yana da rai yana da jini ciwo zai iya kama shi kuma in aiki mar yawa hatta da wanda aka ɗora ma ake lura da su da shi kansa duk za su ji jiki ya kasa lura da kan lafiyar shi kuma wancan da yake musu watakila ya fara musu shirme saboda burnout
0: a ganinka menene mafita mafi ɗorewa wajen rage ƙauracewar likitoci da kuma inganta tsarin kiwon lafiya a Najeriya
1: to gaskiya mu ƴan Najeriya muna da laifi duk lokacin da likitoci za su tafi yajin aiki ba fadan su bane dalakawa ne kamata su musu fada su za su cewa gwamnati ba a kyauta ba kuma za mu kawo wannan zancen lokacin zabe sai mu ce ba za mu zabe ku ba saboda kun bar likitocin mu ba amma shiru suke likitocin na haizu suke janye yajin aiki na mutane su ta shan wahala bare duba cewa abin da ake bashi bai ishe shi ba aikin da ake bashi ya mar yawa karshen daga gaji sai kawai tattara nashi nashi ba yayi jafa ya gudu ya bar kasar nan kuma abin da kita kara kawo mana damuwa kenan kuma ba mu da kuɗin da za mu dauko likitocin waje don kuɗin mu ba wani daraja yake da shi ba
0: yayin da likitoci ke ci gaba da ficewa daga Najeriya tambayar ita ce ta yaya za a cike wannan gibi ba tare da rayuwar miliyoyin marasa lafiya ta ci gaba da kasancewa cikin hadari ba wannan Ita ce tambayar da shirin lafiya jari ke ci gaba da neman amsarta. A madadin sauran abokan aiki musamman wakilinmu a Jos, Abdullahi Maidawa Kurbi, Zainab Muhammad Abubakar da na kasance da ku ke cewa ku zama lafiya daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus.